0: Na venga rabi na namu mbula ke na namu tiku binaka e tiku buena vei toko ni ndondonu, gori na vei kai baka rautaka na fono. Me na venga rabi baka buni wai ke na garabi ni mbatimu, e sau rao rawa kana senga ni kautamai na mbula wa dhoada. E vei toko ni telanga na mbula ni baka asama, por karamu ni tiku mbulu mbula, ke na venga rabi taleso ni nuanda mata bubali. Na fono, e mbaleti iko ke na namu mata bubali. Erto venga rabi na loma ke de ke okalandi, ke na Northland, ke evuta ke na nonda mbula baka banua seitomo. Ke ni mbali mbali, senga ni yawa na nonda tobe buki. Grita na seba walu non rau tolu ono ono ono va walu. Se bakando tale, seba walu non rau tolu ono ono ono va walu. Se sikoba na vei lawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena kabaka itobotaka na vei kawa itakindina.
1: You're now listening to PMN Fiji.
2: Pamana viti. Sabu ibitu na miniti mevwana kaloko ni mbula ni mbula binaka ni mata binaka mai na turanga marama dhuruona ngone lewa ki kemu ni nalalai. Sikotikino vuli, ene kavniku se kutel tingan da vaca vi ki mami na rombong ni ngol tingan da vaca nu ita kan yo ni mbulo mbulo finaka na bono ndindi ni se mbulo ting mi kina na ka ni vaka rombo kendai na ka rus ngol kawalu ni singa ni vula o okosita finaka na vali na no muni e wa wa toka e rasa ni retio io san den den gai rongo tel na ndomo le vuti kno ngo bi vivia ki na ka vni kwa le stik mi ngome na ror ni roro ni wanga vuka e na andra la kitavaki e sotel na wake kito ngio vinna ko vinna ko live no numni vo sota toka e na ka vni kwa io na voi mama ni va and na ta ko sartiko i wai roa and na rongo de tikran de mondra na tiranga prestendi Mr. Sanrata e na ka vni kwa rambulo mbulo vinna ka na wake andra vo kiti ko no vuno to ko ngo wai roa o ya and rongo tal tinga no vida na vitala no sa ka tuni oti Nawasa baka pertania kay ranga na nanda na wekanda eh do na turanga ni esan baka turanga telebu do turanga na turanga ni esan baka turanga lome viti oya na kavni kuwa kena vital ni tutu kena ngandrevi menda na kilavata na kavni kuwa sanga ni viso na nampani telefoni saiba walu na nandrao saiba limo tolun dua ona sanga menda na rongo ta telanga viti na vi mata sere rongo rongo vina kana nanda sere na wekanda rava kai tavi tiko na bosko viti ana dom ana mada sange o tingo andar kana non ngumaru taki rto telenga na luni mata ser ni wasa wasa New Zealand era vaka itavi ana singa na no ana vilu taki ni looking gila ore da ni raleng i to manira telenga wir na kanta mi vanua ker to main na deva ke ya te roa da toka na kende rei rei rombulo bulu bina kanga i rong rong bina telenga na non da ser eh ker telenga ni teleni klo era salvo te voli che ira e na ngole ngole ni mbose vakai dori mai fanua e no mada wa sartinga ungo katala ki no mai saru lo toka na mbose telenga vakai mbaki ni Assemblies of God Church of Viti kena nanda sa baka na mata taltinga ina kena marute kena ndona nrauni ambaki ni dhambi ni lotu ni Assemblies of God my viti waya ena marute kitiko ena vula o tisemba ni mbula binaka kipa kao ni ngandreba mwani na rongo de ndona nomni ser talitaki iyo ni vitar tarma ivali walesi ena kavi ni kuwa enda nangai redhe tika ni vital na itutu kuna ngandrevi menda na kila vata ena kavi ni kuwa Unveil Gospel kemuni Chiovanga. Drumbul binakana vitamani Richard Lego K Jacqueline and Romata Vinakamai no Ray Rimbulumbula na voli vuna visiku to my yokalandi and yakavinikou nagwali telanga malo pito o kaloleine na kenangaravitiku mine and on the prokaramu simbertiknisu na maramango ngositiku binakangango kwem na liriz kwe manda rindutim bekona bilo we katakata ni berningi lisi vale and you titiku na garavitavi and a tulna kaloko nekavinikua ni mbula binaka, ni mata binaka mai. Gono no mni ndoni vingarabi ne mai tangi zaki mbao kani marau ve yao ni roni nda mai virungo zi ndo mtale. Ena mbi olivuliva ni PMN Fiji, Pama na Viti. Ena kavini vaka rumbuka, ni kuwa. Seko sakungo, ni vaka longa tekisir kino vaka levu sara.

0: CMN Fiji.
1: Nimbolo binatna lewebiti ke kemni na nonta ni tego mayana vono rongo lebungo ro kalandi ni mbolo binakata lengana nonta na sana pakaki na Europe ke kemni na nonta na bebono taleso ni sala kitu baka baka baka ngito baka buli na bebono rongo so mebono tani baka mbolo tigani nonta na bebono nonta letiko eno pata patango na pamana viti sana PMN Fiji. Yana rong sangai nana nonta vanua, nana singa bena kani kua, nana ngau na sarangango, mai nana nonta vano nana numini vano lomani ngau viti, sa pagata ngau sartiko, na nonta pagati di vano tiko, na leoni lotu nika vitu ni lesu pagu romai, sana Seventh Day Adventist Church, kara titi pagatiko indona programu e dana tiko ena ngono ngono Fiji for Christ se obiti be Kristo erota ni indona rau desu ngabul kali matau thoko na vivo no eso obiti e pagadur tikina na songoni na vie kabi kara mai wuna utiko kina e nanda wuna u erongole me balangi kara ngole mai Amerika, New Zealand, Australia, kavakakina, wira rangwale sartiko mai Englandi. Kena so na ital tala kara bibu kitingana nonto bonua ena kena tobole me kambura kena bose ni kalu. Merao ni ra. Bagam bole kena na lobi bit kamera na kila nandina. Ni bose ni kalu. Kena beka ena don. Umai na donan rao dios na bole kali mana bonua bagarutaki na reporti tori rao tiko ena gonogo the latest. Roto ni donan robas nga bulkan duo na bono ni kakamburaki. Tur na kien repote. Ka bago toto bata kini bito nga bulkoro na pasente. Tur rao na lebo ni bonoa era songo ni tigo kiena. Roto ni tilikoro na ondolo walan rao lima sa nga bulkan iwa. Tilikoro na ondolo. Walan rau lim sanga bul kadiwa ya ba lim sanga bul kapa na bono ni songoni sembar ni ra sulera na na report ka toto bat ni rus nga bul kawal na pasyente may na wir na tambangasi sir na adult eroto ni bano ndo lubitran rau kadiwa na pasyente Yoso tabano ndolu witunan rau kadiwa era pagar rongo tiko na bimbongi rotan tol sulu kano pasyente bir na tambangone darubo kano na lewa rono ndolu dianan rau kawalo na pasyente si toto batin rosu ngabul katol na pasyente ir na ngone toto batani lima na ndolu tol na rau lima sa ngabul katol na pasyente lima na ndolu tol na rau lima sanga bulkatul, oya ni pas sanga bulkantona pasyente, nakin rawaswase ba matilala ingo, na waswase loma, na east, na matin waswase erunun dulu, wanan rawdio sanga bulkatul, lindo ba nuer warong ati ng bimbong, yana korin waswase na central eastern, tulun dulu bitunan rawdio ng kalima. Yoi nasa sabara na matene waswasi rota ni runon dolu tolnan rau walso nga bulka rua arapaka roti na bimbongi na korino waswasi manasa sabara rota ni donon dolu tenan rau roso nga bulka bitu na po liku na matene waswasi arapaka roti na bimbongi vionan rau vioso nga bulka lima na leo ni vanua na po liku tingai na korino waswasi donon dolu donan rau tolso nga bulu yoi na bia nianu eron rau tinka bitu arapaka roti na bimbongi na wili wili ni leo ni bono todoku ni maisongo ni bata erbo rongo tiko na bimbongi medhaba me na singa lotulebu na singa bukuru le toru rao ni tolu nandra tolu tsonga bulu ka tolu ndolu deo nandrao tolu tsonga bulu kalima na leo ni bono erbo rongo tiko na bimbongi na buku ni kakamuro kaya thaka tiko obiti be karisto beiro nangase tiliko tolu ndolu basonga bulu kaba Bir tambangone walon dolu run rukaba Ave ir nangone. Tirka tolo dolu. Ono nandrao basang bulkarua. Na kakampura kaya daga tingo vi kamuni na vive kani. Saya na pagkati tibo na we daga tingo na vite vi Kristo. E resang ni mula dabi kina nangone. Tigo talaga nandro porkaram nangone. Na VBS. Na Vacation Bible School. Erndao pagkatum beriti ko nangone. Na vi akabi vi erna kaya na andu ingas ni buli. Nandran daw rungo ada tiyo na wasan ni kalo. Iya na baka dangaw talitiko eh na madawang ko eh na tiyo talitiko na singa sandi sa na matin sing ni wiki man. Di baka talitiko eh ni malay adaw ko na wati wati ni buwangi kanagay li baka daw rtiki na nabi baptista ki. Iya na korong su isabu apos tiga ni kinong ko eh na lomina sana baka turang ko ni tasir li santo na kane kaya na oson dringi tiyo na wimbuwangi. Ana and Valva Corps and a community hall and a non rendow my song on what an alien bono mermaid dobat and on wrong other. Na Kakambra can be one on Rondow now and while a telling a main on a wrong living of Papua New Guinea or Rondon Sunibosatico, brotherly pen, can Donny Bagandeo Tico Taltala Ismail Ulibiti, Naturang and me. Ivono voto rango na dondoa e no koro na imbita. Karomi vivu giti kona kia na kambura giti kona bosa ni kalou e na ndele ni sosongo e ovalau ki ilomo iwona. E na kia na tobule iti ko me vakara ramata giti ko na bosa ni kalou vi irna liu iviti na rao ni rakelati ko ni dondonu ka sabu sabu darna pagandian ni dina takarao na bosa ni kalou Berarti orang asar ni, kita nak bagai leka membalai tu bagai leka membalai tanah. Bagai tidak bunuh tak tiko. Laku pada talinga, na beisinga, na nonra. Bagai dikebi tiko. Bagai dikebi tiko na lewi ni bunuh. Mena bi bunuh kau tiko kena nandon rau di Singapura kelima. Moni kelai tengen bunuh kau indon rau. Dia Singapura kelima na bunuh ni songgu ni biti tau dok. Rata talinga na bi ni na lom ni bunuh, na lom ni dalan na bi imbuza. Kafaga dor taltinga kena na health screening sen nonda loritiko na nonda bulan na leni bonu erndong leni na vesinga etor na ken rembimbi war bagi te besar tinga kena na leni lotu kapitu karbuli da mai tor na ken rembalawu na bagar rondon doni ken rembalawu na sala bata na ken rembimbi ke sa sibia seru bedalati na ngai baga mata tata gitu kan dana misin erndong lembutu kina kafaga tokai na tanita machine. Ewi le bagai kesereng gue, nombu tu kena satu guna kita serang abang dua, na Vika Kevi, na nombu ngada ngada Loma, entusiatiku, gay bagai kena kena turun nombu ra.

Raivango ni so embaki pasangabulu toroman darakena pote taki yoni lorena na na non metabolism aids na embaki na nga nga deloma esaro bisibitu saligono sangabulu kasana tukuni ngondo don kakana don mokania kena kakana sangondo don mokania ia eso na bibu no talnga e bagador tiki kena na 10 days wellness na non ra bakuir me na kakana uro eso kamera na baga ngatanga na na juice sana wine we buat eso mer baga ngataka mer ndi tikumbulumbul kene ka balu tum ndongor kala ko batan ndor bako koyang sami baga ta parita lenga na bingara bini bulo ndongor le mena bunu me ko notani kara me bingara tik ne civic center suba ndona kana kena oso ndringi ye kan rawo e tori tingana mata ini bitu sanga bulu ena basing ka sami baga ta bor ena bima manisinga na no lebar maru takasar kena lore na matandra batinra na yang onra bubedor so da bisela lalai oka kena nanta linga ka arsa me bulum bulum na la ko batana kena sole na matelo no na kmu toro ta tale na karo ta lima da na kena ditu na songo ne na madongo na be bono tale so kana bagador tal tinga kena na ngarabi ni bula sai ko saka na bagaleleka ni bika bagadori tige biti ka ubembulo ngotinga ni kena na kabini kuwa vinaka bagalebo

Mama na Viti, Wonga King Sao, Master Gina Bottle. Ni Sivina Vai, Narusan Vulcan, no Naminiti, Nimbula, Nimbula Vinaka, Navalivna Nomnisa, Mavinakating Vai, and a Cavani Vakarum Buka and Dai, Nikarusan Vulcan, while Nisinga, Nivula, or Ocosita. In the Vita Lotaman, the Vimoy Lavo, Nimberntege Rumo, the Nitakitaki, my Nazir, and the Wui, Niasa Alteroa, Nitakitaki, and Bulango, my Wairoa, and a Cavani Kuai. Io ona numa ne o kila na rorongo ni vei maui lavo. Ia na vei maui lavo ina mona liba liba era sa rawai ki na pakalibu na nondei tambangone. E sa tiko saranga ina nondra tandui talibuni. E na nondra burra burra. E rao ni teraira ina wanua thabanga. E na ngauna thabanga. Ka sa waka vuna tiko na lenga. Na lenga me na vei maui lavo e na e rawa. Ninda kila me na nondra sa ando kere rusanga vulandola. Se mera sa ando ngalu pakalibu. Sarututu bulingan na non rumo. Sena kena sa malumu mai na ngangandre. Merengito kena non rei zambe. Zamba, ena bengito iso. Era talaga ni raivi, ena non rasando vital na takapagaliw na bimaw ilawo. May na kena ndo yado ay liw. Se mera sa baka na matanga ena sa umini ni mau kasenga ena ngito saranga. Oira keda na ibagata kilokilongo, embimbi mendanggangaro ni kina kamendayan raba. Ulida, na iba katakilikila ni iba kasalata kingo kina sala era ni obi bukikina. Balat ni nung kila ni iba katakilikilango, asa na kila kina nangaw na ibing niti iba kaidur kina na bitala noa eh. Iyang wale ina safergambling.org.nz/youth. And vilao taloya na safergambling.org.nz/youth. Ena wanoa era ninda taripaka salakina da kilantalinga na wikai suminda pakai thorn da tukuna na ngone ni vital noa kira na nalonde tambangone kisar varta tikuli muna baka takil kila osangai thubuta ngawaya iyo nuitaka nina wibu kisarapaka liwi kemni kipaka wanyangwale ina wila waya muni na taripaka salakina na wili katalinga na wengon sala eso ebusa wala irato toko kina tongai toko kina mena wukiki muni ena numuni vitu mbiribira nonde tambangone sa sibina pa ena tu rusak bukati yung naminiti wambutin dalangon lagalaga nganggo sana siyama sarumay na turanga prestendi may ni Wairoa Fijian community ena ikawin yung kumdana rongoda na itikitaki may nalartu korto toko ya vangi ni indalaya tova ngandreba mew sereka nimbula nimbula binaka ni mata binaka may Fijian Fiji Pamanaviti.

Vegas 6 over my. Ni wo rosu bul katul na miniti mi 5 na clock na 5 na clock na rongo tiki na non dei rongo e no vosa ba kapertania. Io o ba ka tiki tiko kila re re. Sang so tini bole ka sara io kila e vida no vo vale vo vale mai vonua era ba ka tiki tiko vole ka tana vonua e a vikina na vivana e na singa na noa e. E da ba na tiko wana kalu ni vi marro tiko vi ir ba kandundua. E na tama na tina ir talanga na nangone ir ni sulsoli ir vuli tiko na vi kurni vuli vole kata no no ai afkina na lenga na vi wana na noi manurewa ra avaka tambui mera angoli tumba maniloka kede na katumba sena lockdown eh and the killa kede na vosoya na kena sava vi baza poka dirti kana vi banka ngai ni singa na noa avaka talanga kina na nonda sa kele kele ani na bini bini motokani o visa na lori io oya avaka dirti kona ndana kana ndende ni kena vuka to talanga vuka tale to kanga na helicopter na police eagle and akavi na noa io sara sando na turanga sa waka taronga toka membaleta na waka talaka na vivana ro umati sarikine ro le rua ena singa na noa sa tiko ngoendo na turanga mbaki tulu sanga bulu sarto waka taronga tiko no visa o kila nira na singa erna nravu tinga na vunoya na tulu nisalo ya no visa ena vida tala singa ngoni sebe waka duro tiko na vivanga ngai membaleta siwa zisar manda vivana ena singa and a singer na noa io oso sartiko walevu nanito esa ni koro ra ngol teltinga mai mai vanua kita ungei ngole ani na rorani wanga vuka sumbu mainda na makumbu ikirao ya leo kena nona tatana turani da kuimbenga sa wasar ngoyo ay baka usenga ni mpata senga ayo sa lubata nga melom wanga vuka pati katakatim na wanga vuka yo sabi mindar nga ngo ngayin daroko ya sa tau vale tio me tau vale matai kito me vena katanga me daruma ko kona no hudi o vola itu ina no na adani kurni vuli ne inga nena na suba grema o kasandina eyo vina vole suba grema sar tau ma indar ti kurta na ngonde leo na head girl ni Saint Agnes na num do hudi vina vole vokela ni vokadir tel tinga indar na kanavata ni voka vino vina kena kevni kua ena dhe voke yon kalandi virke the sara na dorvuno ngone leo turanga na marama revolio ti bene suba grama ena kavni ko ni bula ni bula vinaka ndrum bula vinaka telanga na we kango sa manu ke yava no itaka ni ndrum bula bula vinaka e vina wali vuna sema ti ko mai ena kavni ko vina wali vuna ndo vaka bula telanga mai sandina vina ko vaka livro kere se telanga mai era ro vaka ti ti ka sara mena kurturanga e Wellington ramera na numi ketzer ki nir na viokan sambiru ta kumai gona vandra keina seretalenga oi sandina vaka mimbiti ko virtu ke ir ke na le ni under 16 under 17 under 18 ni suva grammar school kini ke na mai rawati na dean's trophy ni ambakingo ya men ngi vita to kana sere yo ke boka ni me boka na ngone le ona ke no ngone le ni vono le boya dina ni mai ndruka na timini lelin yo me ka ku ni ramata balawutiko rarawutiko eh iyo aptik maina di ngari ya ya sangan tu rumah tak kala lasan di review ni kong gayan ranga utinga na masu au san rawa mata kala lai me usa rei de sermandan na tu suti na email ti ko mena so mi buka totolo na mata kini sing ni ku utinga ya usa mani rei de saren de turang ni ngau e kiri be buki ti ko meza kawa pina kanon rungu ni sala isa sambulo lo mandina eh ya sangge mai waka bunu tueni na nongu ndrendre sa ndrendre na nona ivo sa bosa keina levu talanga ni vika era sa bola talanga ni rna leo ni vo nua hiko e sa bola sa tikina en mataka ni kua ni mbula vinaka ya menangai ndo talanga na nomdo ser na kerker tingu ingur virto na matentu me pa vinaka tangi na nomdo ngonsala yung kopeng na ngonsala na enabi kurkoro sa ngonsala pekalo mani vo nua mbalatendo
taleo na turanga tale ningau masatu kuna tiko kwe na bebo kini matintu sa katungo po sa bondo ndi na kavinaka enda kambulu tunga ndangu tua eh nangon sa bibi na kaningo ni sa iya iya sangai sang tale turanga wasi sangon sa tale beka bisa tunding men na turanga kandu talea iya kwe na vika baka vuna tiko na na ndre ndre bino baka matakalilai eh baka singo sa tiko biau yen ninda sa tiki buna na singa na nonda mataka ena masu and the vutu nguta ki singa ni okenda ngana ni monito biu matabu walinga okenda kede sar okenda kede na luvi viti na vuno ndu indu inda sa mitara kortu kina eh ni biu buki tiki wikenda na kalu vili tiki tiki wikenda na kalu okenda talaga menda tata kumbi matua bi kwaya iyo kakuni sanda mi rao senti ngasa alivu na pali alivu na motoka sanda nguile thaba na turango chisu o koe ngwana o seliti kanda vingu ni mbulungur na ngari ni uzum se wabi iyo tatoka ndo sarma dana rote itaviserne FNPF ni lutu na ya kavi saiva walo na nrao saiva saiva saiva au se awara kirito tinga me wairua merta na sema maina ya kavi ni kuwa lima tolu ndua saiva walo na nrao saiva saiva saiva lima tolu ndua ni mbula binaka PM in Fiji Pama Naviti.

0: Na doma I miti Aotearoa, e se ngata me dhede rinduandua I na mbutu rarani kakamuraki na beitu mituko kamuraki kina. Kepa kako baka mbote ni mai lutu ni bata nindigende nito bingarabi, kako ngandrebo mkundru baka, kwa na rao ni bitar tarumai kira Pacific Media Network. Ana namba ni telefoni sangani saumi, saiba walu, saiba saiba. Vitu ono tolu, tolu barua. Walu walu mai kina kata ni meri liba liba, complaint@pmn.co.nz. Se walu walu kabako ta mai kina kata ni meri, viwa vitu ono, saiba ndua, manukau, rua rua bandua, eo kalandi. Rao ni kubitar tarbondo nulu kira Broadcasting Standards Authority. Ana saiba walu, saiba saiba. Tolu ono ono, viwa dio ono, sisi kwa banonu ta website, bsa.govt.nz. Nwe kundru kethe bakongo, menandau bakethe ringai, ana loba ni husu mbuna singa. Mainingauna abakadhur kina nubingarabi. Se programu ni kathikathibaki kakundru bakitiko.
1: PMN Fiji.
0: Pamana viti, nimbula vinaka. Se, na suposa maine nito kormae, na vunora sa arnayandra. Ia oba

Ya, we baka na nung teltikan ni nanto sa sama kibal ni Lute na singa ni Mataka. Iya, we baka na nung teltikan ni aw na nung kiamun daw kahit sarki kung na we malta bubale. And yaw sang, na na makisaltunga ni kenda na lang sota ya ni nung bulo pinak. Ngay ngoli may na makumbunggung ngonel yung may suwa, may na may viti ni kuwa na gulay waraki kuwa na roro ni wanggabuka. Kitayata may bansa kitubasi nga libo. Aw saka wa isai Jacqueline na ni mataka somebody non to itabitala sa sama kivaluto na tampak sarang ko nda na kaila balet na ngon leongo na ngon na may sire kito ka gen bakal ka ka vacate ka raw andon maka na ni mamili sa sama ki ivaluto ngol to ko isa na kena ngon to ndo to vike mami ngol ko na sa sama ki vangon ko na vonu vinaka mende tiko kina na ival ni lotu ni sa non dai tavi ni sa la kotal mena muni ma dawa sa non dai tavi mo moraya u benda vita uta kasaranga eh na la ko sa sama ki bali lut eh na vuno eh da baka vengu eh da ngole ani sa da mastu mandanga sa da baka vinang tak na klo o tia sa gaiti ko tuwa malo na sa sama ki o baka mo tani baka talanga kina vi kemuni menendo endo waka ungeti na lumuni ni sa kaji baki na lumuni mata singa sa na lumuni I Bible study group dono tuwa sa ni kauti ko na mata singa ka dono may sasama kiti ko mata singa ka eh kakua ni o baka wiriza na loko ni matamo eh menang pwede ngay bangko ngay bang gay ngay na bata nga ya alang ka na matamo kakua eh men dono tukutuku marutaki wiyo ni mataka ito nang pwede soten tonga soten ipan loto sambun do manta sarang oten do eh marutaka na soten ipan loto na vim buku eh tolong kay soten ipan loto ni mataka iyo na vita na kaloko iya oyaw na sama kata na rumuka na rumah kasa alak sana. Embo bayar tu, nak kira maru taki ni sando, u kadiva kimai ni nom do to kena esa ni korongo nasa sama ki bolu terima tak kena kuci to na tubuh seni kau. Ondo maru tikir tu na lalangon ini ni to mata singa rangoli sertinga di bakam mata bubali rangoli tika ni nangone nimbulu binang dombulu binang kena bingane ni na aisake. Emanuela, rombulo vina kana vita vini zorbo e Epsom, the Kevin Ratu Boys. O de talento ngole, we kimi ke sa rongoni onindo murita ta ke nana, ival ni lotu le sa samaki, ya na kotini zo na tomi tomi na sabi lelo, ya kede, era mo mai ival ni lotu, ne, mendan do maro ta kana vembu ta kana sote ival ni lotu, ya, se ngono gelangan na lotu na singa tambu, ayo kenda to na Anda tahu tak bina sesama ki, ya? Wakau ngetira. Tukun ni sandor kan, nampun ni mister kira tu. Nak ketemu lagi apa kasihan ni masih cuba bina kembali ni ngantar pun cuma lima ni. Tatkah ya, iya. Tapi wakau ngeti. Tukun nampun surat itu kan ni menda sote ya ni vali ni lotu. Nampun menda kan ni kuah. Nito, namoraya. Mata sengan namoraya. Mekito namasu saya mama ini tin kerua ina rona kalau kan mata kelilai ni kerumai. Oh ya, veki mami nangalala, meki mami sa, zokota kiki mami sa nangani kia. Iya. Au saka juku kebaka meki tonga imi ni to ngau na na matakalilai. Ono kina walu sena vakina ono. O tinga ya kito sate ka usasa maki. O tinga na ni to masa sema. O na numa chingu mipaya. Iyo kito tin kerua kina rua. Rao sarangani kito narani tukunu ta kere talwendro matasinga mertu ngarabu na tin kerua kina rua. Meki tonga ngarabu na vita na vakina ono. O tinga ya. O tinga na sasa maki sate ka usasa tonga na langalanga sere. Sa kuma na mopu na kake. Dena vo kete wai mesa na broom na kake dena vacuum cleaner eh sanga mitomito yan sina dan menda tomito mlam ni velo te pata sina vona menda benu zaira ngon eh iya ka kotel ngal mama ndrenga blat ni sana ngona sani mama ndrenga sanga ni na no ngule za moni moni bita tani ke moni ndrenga o tia mwen gin na no mama ni pa kambir to pena mni ndam ndam bitambu ya eh iya se kambelu tutu bango na flo kem ni ngesing ni bitomika Ay, nanggilal ang gisang rin kim niya chisu. Nililimbinu da tiko na bali ni kalo. Niya, tambu ya. Tataka makoti. Ay, nga, ba di ba ang kiti na longgo na wasaya ya? Na ikabi ni ko, nimbula, nimbula, binang. Nawalip.
Yo ve kem ni kida sar no vulio ti maina grammar school. Angwali ti ku maina kere sere na kavni kuwa keina ve kem ni kida sar no vulio ti. Or kem ni na ngongo na thurubu na ngonele ni vuse vulitiko ena suva grammar. Na ser tarabongo moni na numi kida sar kina Natalie Ray can rock a petko music. Grammar tunga drombola vinaka na na ma makumbi kira o mai mai vambea gaitaruni viko ikuna vulinga ya vulo na secondary mino all of us have a grammar gari.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Mona tau kola na bonga ke na bukala o ena sere he sa turaki. Asip tingo bikenda na vitu ena rua na miniti. Na bongi vina kani wara mbuka en dai karo sanga buluka wala nisinga ni bulo ka sita ronondo lo ro sanga buluka ona ni mbula ni mbula vina ka ni mata vina ka mai vina ka vale vina siyama tegu mai. En bata bata vina ka ngo ni PMN Fiji sepa manaviti en bio libe libe ni lima tau lundua PI en bongi vina ka en dai. Aba vini vina ka vina ne mai tengi vekimbao en buku ni non Venga rabi boli mai me adobo na vitu en bongi vina kani kua ka kira sana maita manatiko na abewe kani en bongi vina kandai me intambe lo te ngango nditau en bongi vina kani kua mbulu vina kanditau ni mbulu mbulu vina kani bongi vina kandai
2: ndambe longo iya ni mbulu vina katalanga na sematiko mai en a live stream and pamana.co.nz ni mbulu vina katalanga na tei buru tapanga ni sematiko meikina na mbongi vina kanikua pekim ni talanga na sematiko mai na lomu ni mbuthi ni palu vina kapalevu na tole wautiko ena ngarabitavi ena natiko pisa ututaki
1: Pa mbola tiki ni wiki mni na sema tiki mai na vei ya sai Aotearoa ni sema tiki mikine na mbongi vinaka ni kua wiki mni na sema tiki ngoa ya Kalandi na ndua sebo roa pointi roa na FM ni mbole vinaka maifangarindo mbole vinaka na ndua sebo tolu pointi ono na FM ndo mbole vinaka maihamalitene na ndua sebo tolu pointi van FM vata kei maitauranga ni mbole vinaka ndua sebo tolu pointi walo na FM na mbongi vinaka ndai ni mbole mairotoroa ni mata vinaka mai na ndua sebo tolu pointi dhio na FM na mbongi vinaka ni varumbuka ni kua Mai tau po enendo se va po indisevo na FM mai Hawks Bay ni mbule vinaka enendo se butolu po indisevo na FM tarnaki enendo se butolu po indisevo na FM manu antu ni mbule vinaka enendo se butolu po indisevo na FM batana ki mai Wellington enendo se va vitu ke enendo se va po indisevo na FM don bulu mena kornitite na bungi vinaka enda enendo se va po indisevo na FM ni mbule mai denede enendo se butolu po indisevo walu na FM batana ki mai Invercargill And do se to lupoindi on an FM and bongi vinaka and dining bulivinaka ni matabinaka mai. Cyber wall and rouse save na number ni ren nibusutiao. Cyber wall and rouse save limatolundua. Na number ni ren giri mekina, kitiko sana no minitu to make the bike. And bongi vinaka and die. Sana itiko to muni varataka vira na andoni varong. And bongi vinaka and die. And number ni ren giri mekina. And bongi vinaka ni kwa. Domoi sabuto. Ene teke buta kana nonta nona ene bongi vinaka enda ene serke pangantari nimbole vinaka

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Totoka, totoka pakoti, no mai sesi, buen bue. Mamaro te kente tiku nei, e kabi mina kini ko, ambog ni vaka rumbuka, ni karusang kawal ni singa ni buloko sita. Io, avol kita tiku ni mai davana na burla, me vaka ni kroa tiku ni tiku na talakai mana koroturanga ke Iliesa na waru ina guna kita na vitar tarat. Rata liki ni kei koea, ni nangei rongada nei tukutuku. Ni lalakai mena kora turanga. Ia kuri tiku na ngona ni bimaro, pakamaro taki doni tukutuku ka ronga na na maada ngoa ni ringo mitiko na kamaro taka na minister ni wuli o Erica Stanford na nonda tō toko na tiko na pati na Labour na lao mea wakatambui na social media vera na ngone amba ki tini ka ono lako sumu. E na toko na pati na Labour na wakatutu ki ni National ki na committee ningita ki se na select committee ka ungeta na matintu mea wakayadora na mataini wili lawa se na first reading ni mbera na vending dingi. Ia erto sabak lewata lutu ngani toka ni na matintu zoko pata na act kena New Zealand First na kena ngaraibi na lawa ungo. Kandusia ni senga ni kila vinaka na Prime Minister kasa tangayati kona pati na National and na mother of Sawoti. Eka ni liuliu ni pati na Labour o Chris Hipkins ni rao ni rithaka e sona visao e vini nakadhake kina lawango waka ni itaka nina wali yongori e na ngona e vipustaki kina na komiti ndingi taki. E ngona pata ungori e katal tunga ni liuliu ni commissioner ni ngwani na children's commissioner ni na reira isenga ni walia na dhani mwana liwa liwa ka wakatambui wakandua na social media vira na ngwani ya mbakitin kawano la kasombo. Ia e kaya o Jane Sill ni nandonu mera kila vinaka dhake na itambangone kina nondra matabu wale na sala mera baka yang ataka kina na social media merawa nira tango maka se tango makikina. Ia ngosa na wakatau saratiku nga weekend na itumbutumbu na nanda reda tiko na nanda waka yang ataka na nalubenda na na nanda na waka yang ataka tiko na nalubenda na weka ngoe na social media ok lana wakatau sarang nga weekend na nanda reda iro tiko. Yo, pinaka, kirin damdam sa waro tungo. Mamaro te kienda sambo, musim-musim dina. So, larin dindi, pinaka makalewo na wito ko nitikumay, sa mitikumay na wimbo, ginibarong buka, sarang ko.

0: enrende mbaleta ni bunga na vei matata matata leso era lewe levu sarmai vei kenda era kaibalangi ke ir na vei matata leso ninda sanga menda baka mimi takana nonda identity enrende enda na sota vana enrende koe ngona na matakali songo bangu evi nakasara era lako batamai era mai vei tala no ataka na vei kaimbaletira erna senga beka ni nanuma elevu na ka ia er sana kauta lesu tali tiko e sona ka ke baka e baka dori tiko baka wasumana matakali songo bango e na loma ni nonda itiko tiko e na loma ni nonda lotu e na beba nua kete sarenda uso songo nkina e na songo ni vata keda na ka era era rongoza maikina e sana rao ni buke ira baka levu sara e na beka e mbaleta na nonda identity e nira nira taukei maiviti
1: au andona ka matalevia o kila wa santu kuna veke muni na nona vai ta vitu kuna zorobo na buku ni sebu sebu na na paka zambori sebu sebu na kavi ni kuwa o kila ngo indona tiki na ando kau zake mai vaka levu ndo vita ngo tiki vaka levu na nona kila na luvi anda na nona ito vaka viti vaka bimbi indona tiki na ngo kuna vengara gara vi vaka vanua ana nomu ni rainga na buku ni tiki na ya na nona na kena wakita kiliti kubirna nonda adhorbo na na iwale wale kele ni bengara garabi baka banua
0: bina baka lebu e ka bimbi sara veira na nonda adhorbo kena ngone aleo merekila na na bengara garabi baka banua baka viti na vei tobo baka banua baka viti ke na vei ka endo baka adhori kina na kenre mbale mbale na dhava e baka kina e tiki ni nonda identity ke waka e rasenga tiko nikila e rasana rimbatani tiko ya ni waka malua ka rasana le yali sara tiko e lebu na nonda dhorhu ke nangone leo e rayali tiko e nangonongo e na nonda tiko polingo e nisilandi baleta ngona ni rasenga ni fitin sara tiko kina nonda nonda itiko tiko ke baka er kila er babuli di tiko na bei tobo baka banua baka koea er na yalo don do sare tiko na nonra bei maliwai ke na nonra do baka ngata na ka er kila
1: ke ni itu tinga ana dona dona kartu a Wita ngata ketiko pali pun na ngadur pun na ngone leona kabini kuanta na ulutang sai kuena na rendre na sotabo irana na ngone toke ya Fijian youth ra susu dake ser tumbu dake tiko ngoi New Zealand ngai ndo tiko na lauti o bakale bun do na ngone le ko ngai tiko no kwa ni undo valiliani ni usanga ni kila na ngu bosa au sinda ni bosa kana bosa ba kamilti na kena bimbinga weekend na itumbu tumbu akela da unwe susu na buku ni kena ndra buku itiko na soli soli merkela na nonda bosa ni pakai teko kwa kwa tukuno kwa kwa sando mandua ni ndo tukuni biko ya kwa singa ibi tini singa lana kwa sababu kwa biti pra ni ndo mba ngano mnipa madala tikenya
0: papa kwa mbota ni oya endu asara na na lenga ramba ilevu e ralevu na ngone e rasenga tukuni kilana kwa sababu kwa biti sena nonra vosa e rasado mandua tiko sandrenre tiko na nonra vi maliwai baleta walenga ni rasenga nikla vi nakatiko na nonda vosa kavakamba tani sando donu be kenda na itumutumbu na dauni be susu kenda na gaseta ke menda menda rei sarva ngumutua na tikina ya esenga nika leilai esenga nika rawa rawa walenga entuan kambi bisar au kilani na vosa taki mandangani vosa baka viti na ola mani matapu vale dina ni ravosa baka babalangi tiko na ngone ya endo na ka e pebu ke sarra ba liwe au au la ko duruma mai na na ya do mai ti na New Zealand e ruo na ngone au tiko na non rau mata vo vale e ro sen sar tinga ni kilana ronga mai buli sar ni ke e ro vosa ta ki tinga ro vosa ki tiko na ba ka biti e ro vosa ki tinga ba ka biti o ro na ngone ro vosa ba balang tinga e na ngone ngo o ro na ngone le ruo ngo ro sandu ba ka wati ero sa bosa baka bicar tunga ero baka itabi ena ngana ni bengar garabi kena bika taleso ena lo mani lo tu ero wili wala tambu ero vossa sartunga na vossa braviti creo salewe kokou sartunga ni ni tikotiko mbaleta ngona ni ni rauklatu na vossa e barreta vikenda na bimbi ni vossa asando dono ngona kina menda paka santa katiko ni menda ndau paka dor na bika eso na bika irna nonda ngona mi rauklatu na non robosa na bika ngona ketna
1: pinaksar makalewo.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Na 4FJ movement. Asanga ilako lako sa tungay turo pa kanama tinto. Beto niya ito sari. Dan na kaya na BMB ni bay karto tutakati ko na 4FJ movement go eh. Ando wakatambuy na siwa ba siyanggo liba. Na kaw-kaw kinando nung nangon na erando wakasudu kina. Sa meron buketi buli kina, meron paro wakasudu eh. Manabula chunye meda panabula September. Eh, ato tikong go na kaya na wakatatambu. Panabula ndo tambu tiko kina. Tambu nyo siwata, si wabolitaka, si mubulia, si melore viko, ni tiko viko menduanga na matangali kawakawa si ndono, tambu saranga. Tiko na kena na itutongi, rani itutongi na fine, tine na ndolu, si ranyo yadho iwalibile wai, ranyo fine taki miyadho sarana limasangabulu na ndolu, sobe rana na bisinisi kebu karakune, rosara rosa ngabulu na undolu na ndola rawa ni rasoma ke kai kuni beira ya artu se la katingo ni kena bagani ni kemelo rai ni uti ni kena na bakata tambu ni walu na emba kingo si sa bakata tambu kuma na ken rewili wile wai sa tumbule butiko se ngandre bi mipanga ngasa digitale na kena bakata tambu itiko na kena siwabe singuli bitiko na kawakawa kena ndono ni marang hindi tao kung nindo talita kana kawakaw kena don kung nindo kana kasiwara isini kana mananga
2: kung nindo kana mananga
1: tapi mananga
2: menon tembaro
1: iyo gorona ikasa kamida nindo tao kanya garao A grade fish iyo wikito may iba normal lang kito nindo tukunwa A grade fish raka ikakamida ikakani binaka iyo sando wakita buinga meron do siwa bisingo libi na ngon meron do na spawning season eh may na tune eh kira na September sa wakati ko na kaya naman hindi kimeloray si sayang at ko na watatambu si sayang
2: okay na libre na siwa ikakamutako tiko
1: kota lungori kona kanda tukuna
2: yeah.
1: Yanto maruto na bolsa nga kebi selele sambo tera na bunua nambongi binaka yanta ini sibti weekend na jiwa na tulisang bulka pahana minite ni bule binaka

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Na kambu diriawa senga ni tanra wa maro te kente tiko na kabibi na kini kua wa karombu kani karusen kul kawal ni singa ronondo lurua ono ni koto me na ngauna ni sabo e rusa nga wul katolu na miniti me tini kandua na kaloko na mani tali mani tali seiva walu seiva lima tolu ndua weke mnina senga isi mamai ni imbule binaka serengo me nomuni
2: ya awak ni berani terunggai lanjut ni kena seri ya. Okey lah, maybe tiba kita ngau tiko nunggu nunggu nak na apa baru tiko tiko ni leni bunuh, apa tiko na balik bolu bolu ni bending dingi, na buku ni bending dingi. Jadi ni sembari kita tiba kita tiko ni sing ni bending dingi. Iyo, saya apa kita ngau tiko nak kena apa apa kerau, ale buna we song song apa politik, sarat tiko buat tiko nunra bos apa tiko, kena biu apa tiko nunra parti manifesto. Asor tu sa lebih na bom tin kan do ke ziti kon na song song ba politiki er na ndur tin ben ding ding ngo lele bo bir sem bernir ka ziba kana ya ni nonra bir so na mata ta kana nonra song song ba politiki er tu lebih er tu sa ka ziba ka so na ya ni bir na mata ta ker tu en na ben ding ding ya er tu wa ba baro tal tinga na bol bol bol ben ding ding do na ke na baro te kiti ko ho ir na Lesi-lesi, karena pakai tabi, enak sih ni bending-dingi. Atau kau nanti kau na supervisor elections, atau anu mati diwa ni harta usaha. Rezeki kau sana tercakap kau nanti itu betul bah ni nandua nandua lima nandrau kawalu na polling venues, enak setup tak kisah na sabo na bunuh budi tiku mena wakan duri enak ngau na ni bending-dingi. Walu nandrau walu sangat bulu. Kuerna wakan duri na sing sarangan tak kena binding dingi, tapi ke onan rau rosang aku luka walu na pre poll venues, go kono binding merza kambera na binding nasinga ni binding dingi, ngol bakadur tertinggal nang onongo na nonra na recruitment drive, na kena banggarai tiko na nonra bakadur kaza kita tiko ya so mera election officials, mera tabi and nasinga ni binding dingi, rotani walu nondo luzion an rau kabitu na positions, sena zaka tambaki ka tutukuna nete bol bol bol binding dingi rotani tin ka bana undol na leni bunu era play ta kayani era biten non rapoli kere kere mera zaka me azo bu mena tikin ngono ngo orto sa baka zaka zaka tak ngo tin kan tolu na undol bana ndra basa ngul ka diona leni bunu mer election officials mer baka itabi and again binding dingi ka sa baka zurta tingo ngo na non terin te tiko na non ra baka mate ni tiko na itabi na baka te te kirkina na ngona na zaka kina na binding dingi tin kan to kez na spesa ko songo baka politiki er sa baka er sa wakan do nui mer na zizi se mer na balataka na binding dingi ngo ka dara ditiko questo kau kan yang nangole nani tu yang renyuwe mana bola mata tiko kena nani rovital no ke ini seratu na non tu liu liu na a people first party ngo korto mitau ya bu ni oti nake na mai sama I diregister na Fiji first party na party ha lewa na tu kando liu tak tu mai na prime minister bagaimana vorenge mbanyi marama iyo sara ani na reza ya sati ko na ana ni robital no ke ini seratu tiku talanga na ni ton reni beba na non robital no ne mai bete ke ya sabe na dana rumbe en United People's Party en na buku ni non na na be kai so e da ora katiko merto na tutaka ka merto na bala taka ngoni binding dingo a salak tal tinga na bitala no kito na sanga me kito na ko tiri ke mai na be lili ni be songo songo ba ka politiki tin kantongo me da na bitala no mera ni rumi ba kararam te ki kenda kuni beka iso era na wala takatiku sertu takatiku ni bera ni ntana nga iso lia na nonde tiki
1: Benaka be ropate do mbule benaka tin mundo ila lawa o klar to baba ro ti corto non to chona mancha ni mataka to bekana timini Mount Wellington President's Grade corto nangito ti ni mataka resemetik mai nambong bina kini ko baro rong ti mai mulu menaka ropate nambo serre kavoro Paradise Roots, kay Fiji, kay Koso, may numdo nang bumibinakan ni Kua.

0: Wonga kenga wilama. Enangai kasa ni naida sa sibitingo votingo weekend ai ono na miniti me tini kando na kaloko na bungini ko sa tatu sa tolu sarati ko na ngona wala kita na tini kando sa nangai wonga into na yawa ni wenga rabi na bungi benaka ndai ni takni ni tali takati ko na wenga rabi na bungi benaka ni ko we kere ono na miniti ni wenga rabi elno turanga biu ke ya Olivia Mbolo tengizi na bungi benaka ndai Oklani reason numni redi mata munisa the one certo hikina na ibola ni levu ni yaza satungur merna numi na serta rango
1: Saula rendindi ni mbola binaka binaka wale buna bebo taiti kumai kersere oklando Leu sarna ser totokando kilatiko solando kereamendo wakatangiani na ve bongini warumbuka na ngoni ser talitaki me wakana sero ni kereamai na ser ngo me nomuni
0: Apo titi kene wiki mni solo rendini kene nomuni bu vale ve mbu talanga na bongi binaka ni kondo mbolo binaka binaka vale binando siamati kumai kene bito kontik mena patapata binaka ngo ni PMN Fiji na ve mbu nke sar ni warumbuka mena tolu kene tini karoa tamaru tonu mure ni zangi ke ngusuituwa na dhare inene mbura

0: Monotone Vegas 6, Guru Pauta. Ako to making nangaw na ni sa 7 na tinikandua and na tinikawalo na miniti. O kila libra ang unu po ito sa rachunga na bong vindaka ni kuwa. Somisuka. Serang ko tarapang ko ni nanumi kede talitik nga kina. Nakabale po na siya matikumay. Namunita libon tali sa iba walo na nanraw. Save lima tolun dua. Pekem ni nadalata na we interview nambongi binaka ni kua patike rambuka William Mbokini nire ni wale na na mata wala na PMN page ni na romada kede kina na itukutuku nambongi binaka ni kua.
1: Ya na ser tarabang ko ni sana num kin sertu ni kina na Vulioti my super grammar school.
0: Bule bina ka salwa tiki.
1: Ki mo ni kede na Vulioti men super grammar school o klani maro tatiko na na trophies for dinner. Ay levu na kena vi matangali ya do sarre da tungo ni rasa baka eda ni tuwa na nonda celebration go but maybe na nonda bash na na Dean's victory bash ka baka vermen na baka verti maybe ti yo kila orto na nonda isano go arnando nga na nonda mata celebration na buku ni nonda to menganga na zorbo Gito na dins. Serengoni sabote tiki ni kina pambimbi we itori katokalao. En nambongi binaka endai. Dau bula binaka. Binaka wale buna siyama tiku mai. En PMN Fiji se pama na viti.
0: Salote. Hei Tomasi.

0: TMN Fiji.
1: Double tribute, Sergei Varanise. Vamarote kente tiku na kabi vinaka ni kua, ni sako tumi na ngauna, ni po itin kabi tuna miniti, me itin karuan na kaloko, apala katalo tinga ni maithava na ni rungu. Tepe ingarabi na mbongi vinaka ni kua, kero kilani nini na marotaka na vikasa. Kasi ito ka ni Vicky Mnin, nambong ipinak ni ko, nanumatal tingang ko, nanum ni Stese ni, kini pinakata mo ni, iwasiya si, ituktuko, nanam ni Talivoni, saiba walo, saiba, lima tolong doa, sini, wala na, matawala ni pmn.co.nz, si vitartar sarangamay, pati kayo nito, o don Julio ni mai vudango ke Eleanor turanga view pagkatalang kinibiya Olivia ang boleteng hindi and pamana VT na matabola sina dito ndo I email address vnmi dot tangitakimbawe at pmn dot co dot nz eleanor dot turangiview at pmn dot co dot nz vyao talanga olivia dot molatingidi at pmn dot co dot nz wika muni kaya na nasin kita kapakayan rambong iti ko nambong iminak ni kuwa na serang ko ni na numiketi ki na pinak vale mo na pingarabi wong ka ni valin kay valin sao wamaro teki kem ni ti ko nambong iminak ni kuwa

Kei wala ni sawe na sere nasi nrenrenga sabo tingo wikende tine miniti me tine karua na kaloko ia na tine karua sabo waka utata ni urevi alfi ni dhuru melemani studio mbole vinaka iyo kira samaita tautiko na mbio kani na mbongi vinaka ni kuwa me sa nazo kino idhozo ni vinkarevi na mbongi vinaka nita imikiro sango leani sa kalibutu nupapendu vinaka pikimu ni na ndoni vito koni na bukuni ni mdo usia mbuli mai kabito koni volitiku maya na bata bata vinaka ngone pia meni Fiji mbongi kethi sarani paru mbuku mene tolu kine tini karo na kaloko kero sana mei dhabu tingo ana ngai weita mani tingo watiki kemuni yo alfi maine tini karua en mbongi vinaka endai vinaka maalebu na siyama tingo mai nikalongata mei dhabu nondanga unukatarawa niti imuadisa kamanda

0: This is PMN Rotuma.
1: Me chairing le tening at to the court ne offered e rico is pola teng se hoy ek elang ne micherente rendrong hul masio ne okosita a efro marong hul maonta no ai mauri talo falava ki a mauri ki orana malo ile le talo fa ni sam bulavinaka a fakalo fala hiatu malo ni a halo ologeta halo ologeta tena koto katoa ma micherente le se tene osu tu atakoa ne po matenga sem e se os ngaru e PMN rotuma tau no e os famur ne pasifiokta. A osu noe. Fingli matara koki mutus ta e renti ta e hoi soko king me lang ne micha renti. E reko e os ngaru e lang ne micha renti isla hoi fingang masu hoyon ne mo ek business e ka isla hoi fingang si teke ta ka su hoyon pumo ne mo ek business e lalang ne os os puri ang tutu ne ma isla hai fingang mairis e lalang ni os ngaru e lalang ni micharente ka isma os mak fo o tape ma hanis marote ke reko ngasau his ne vesi ngay ngasau full ne vesi kat po era la isla tiang isia e reko ngola marak e fiti ma oire tek ni lalang ni os ngaru e lalang ni micharente isla pola hai fingang se tike e hetaang ka e lalang ni micharente ki pui ka ei mo o ahe o kinget ne e hoisiko kinga me lalang ni micharente ni ka emo ahe ahe o kingit te rena suit fingli mata fesi si os live chat ka si mau ekta pima os TikTok live ne asoki lalang ni micharente la ta pima ma e pola tiengi siya lalang ni os iHeart Radio pmn.co.nz TikTok ma os Facebook live tapi ma Mitchell and later and Helen katafono masas hen to siyang tutu atakwa ne tiang siyem ilang Mitchell renti os Facebook live ereko ngo fopim si ngaru ilang ne pengti ngo laksi tahoy no wangat re e onehanga e Rusty Moss e onehanga makipuika e ahe e pa sokta kato onga te lang ne faxi tirena su ne hoi noanga utele paula lala soko katoangta ne ka tematik katoangta soke sisima Wosterville mangorose hoi noangta ne katoangta ne sota ka ngō matia. Malang ne micharente, hoi soko kinga filang ne micharente, ka fuma fua matia e reko Wosterville, ma oire tekni os iskal re af afra, ne? Ka isla hoi fengang, isla lasita makat isla re os asoko os roi itu, lasita makat hoi, mata isla hoi fengang ma os Rotuman Women Entrepreneurs ne mooka ngarue ne pisnesi e te fui pumua ne pisnesi group, ne? Is la hoi fingang ma su hoina ka ilang ne micharente ka matana su ngarue is la hausi la ooka o su fafak longi e reko os Maori puma helium se ta tiren he love hoi okit is la haula roit tinga ngati Chihova e oit meau hanisit e oit ni tamistima mfua ka helium se tironti i e oit ut ne meuran kamatanga se tironti i ka la meur se nav se is ngata ang ni torne farko fa la ela mo o kota mis ngarue ela lang ni micharente ko fa ela on kamatanga e on lalonga ka la hili so na ofinga tapima farko fa la ela lol me kota mis fa me rotuma e utu tu ne rente ne no ha fo im sing os ngarue ne tenga sim ela lang ni micharente ko fa ola lu me ka tapima si ris ni la yo he sing ngarue ko fa te ista mis farte yang ke ta astu ase siet mani o le sauta chisu karisto o ta mis nganga cha ka heli la ta mis a mauriang e se amen makat ni hom la kamat ni isa lang ni micharente os komakang ni 5 days ta fang netu roki ngacha takoa os noai mauri ma micharene le te tene os tu atakoa.

se taftala pola osa koinang tutu ka koi tutu ne fir e Fiji Airways la pola afoi tapi masi omus omus maka ne kat mau ekra hanis ma faksorek tiet liuf e reko Eriko tiet ne asok e Nepal flooding ma earthquake ne ia ne asok e Nepal falangach oitula na on furmario si os koinang akakoi ne mose Nepal inia ne man famere his ne mose os hanwe ngach te is new sirongi mau e mauta ma Fala ngā cho itu lawalu mek os koinang e Nepal neang tau ti puerti on puer no noche on ngā ngacha soksoris mauri ne. Si tene osu tua ta kua ngota la avohia os ngā rue lang ne micharen te is e ruko kola hūsoso kala avohia o to assignment e la lang ne peng te is e reko yo taula na e tuelheta ka e reko popotfak ngā rue ma popotfak koinanga ma ngā rue ma koinanga kat pora la veh ma hei la aveh michas ngā rue menetang hul la avohas ngā rue ka hei la avohas ngā rue lang ne micharente is la heu la avohia o to tene rako ka hei lang ne micharente a hei la uek se tene austutua takua austutua takua ne noha foim Tony Ravoy micharente leit se aus good day mate inke au ea good day mate ka au kat pupore Australia ka fala ngacha oitu la olumeka mus meur tutua takua se avate isla hoi poang hoi oki hanis ma retek e reko ngas ngā rue ngas avat la noan ngō la ponifke e sa mua e reko ngō la hoi soang se kelek hen nila asok e sa mua ne os mis sa mua 2026-27 ma oi retek ne os koe nang rutuam ne noh e sa mua la pola isla hoi poang ma asok ta hoi fengang e his la ho okim la fek e os ngā rue e PMN rotuma kataang os ngā rue lang ne micharente is oek se os e hoi ane tifui pu mua ne pas ne business group kasa tapi masitin osu tu takwa ne noha foi melang ne micharente fala ngach o itula olu mek maki ke omus mauri per ka u omus mauri se avate isla hoi poang hoi ek e ngasava tian fo fu omus maololung